0: Africa.
1: Kube no speed jetu lirumuka.
0: Wanaife! Kaba vinga visikirize!
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

se isu kachiwalo eno radio ya chabasinga echinana nomunana akatune somukaka busoga royo.

Kyuse isuka chiwalo eno radio ya chabasinga echinana nomunana akatune sumkaka usuka royo

0: Mondi Kumoyo.
1: Omulenga nduba gulaga nti edachi kerinda lima zokuwe ganesa omusanvo gwa mali agechi emisana. Kodeyo mukago mugonze yekumi irekwene ala tachaba zinga. Echina na nomuna na katoneze mukaga Busoga Royal Pharma. Tukuweleza nga tusinzira mchibuga eche inda kabakeire kamakoba gensonga. Neigaga Dorine Olivia ninzati imewo okuga kusomera.

0: awuliriza
1: ensonga z'amaka
2: ako bye mbuba mbuba ba wali ya ati achota idiya jamani na idiya ali nze ako bye ntiya bula tidiya aye bye itaka bino mama ngatabyogeire ku nze nja kusibagana naye
1: nze akusibagana nani
3: amawulire ga baserebu naga famosi yona yona
4: yona yona wano
5: kubusoga royo radio Ondi
6: Number 1
5: Kumoyo
7: DJ Fanta hit them vibe

0: Gadi bameta silenda yugi cute boy hey. Akemba baketa single again. Bona bona bwa fulume mu weekendo oli kuchirana namuna na kamoda muka gabuso garo radio DJ Fanta na aliko kubire ndongo of
1: course Mr. Vibe
0: is a prince
1: hey. Ena kwe domwe zinga mwenda program mweno kalibaka tinga tuli ku Minji's Garden inshallah
0: tujja kuba uwereza
1: nga tuli live emisana
0: yes
1: nga tukuba kubeda bako bilente kateka biche bili job lichimu
0: nga muna Fanta nda kundikiriza ko luna koro
1: yeah.
0: You know, space there na yajua kwa mbali de. Wachi li muwe rezenga kwa ugeito.
1: Jama lobe yo wide pozi.
0: Mkwano kwa ngenti.
1: Hey.
0: Nenze tupe kwa. Hey, mtuwe muku tayi mtuwe nka.
1: Mubeke yo.
0: Nenze ni space there no. Kubanga, elio yitutama malidiza.
1: Ebi duwa, bituwa hide embozi, embozi tibajiko mnyamulugudo. Embozi wajika mnyamulugudo.
0: Kanda shabari aliku niga.
1: So, tebo zida wa hide wo.
0: Hey.
1: Iwana wana wiku enda tebo dizida wo. Hey. VIP, tika disine diri wo.
0: Hey, Fanta. Abantu bebu sesa bakwenda.
1: Tibu sesa. Yeah. Bugweri.
0: Abantu bebu gweri.
1: Yeah.
0: Tebo dawe ilo.
1: Nibu soga. Kozi kalido sola wa bugweri.
0: Be.
1: Ule gede.
0: Kalido sola mna tuna yetuwe ile sete.
1: Kanso tana wa bugweri.
0: Mwabu soga ye ife. Kanso tana avako babuti. Ati we Prince Fally di kantole wa Fanta.
1: Hey.
0: Busoga ye ife ndiwo.
1: So echikulu echili mtondeke bugweri festival. Tulikwenda kubwa nanga. Tulagaba ntu. Bugweri na kujita mubuntu onji.
0: Okay.
1: Oide gele. Bugweri kujita mchi.
0: Mubuntu onji.
1: So kati mwena mwide kuwewe jife. Ngevu na ijowe moluka.
0: Ndijate kakamfa luka.
1: Hey.
0: Busoga ife njita mbuze paka luka. Tujie kwe luka, tujie kwe luka, tujie kwe luka.
1: So wewe na mwena uliku ide ebu sesa. Ewe bugweri. Kuruwa muka agalu nolulu kuida.
0: Okay.
1: Ida angwe idingo kuida kuso kakubo na kujia kubwa bugweri.
0: Yeah.
1: Tuinatali nsini njadili ya bugweri. Yaude mutaidi. Mwide mudiboni.
0: Okay.
1: Tuine bintu. Tuine merejadu lime bugweri. Mujaji wana kukoru. Okay. Emerejadu lime bugweri.
0: Okay.
1: Kwa idia merejadu bugweri.
0: Maido.
1: Ulita. Amido gae gere. Gana mutumba. So katife kwa uwe idam.
0: Bugweri
1: mudiboni. Tujaji bafumbira. Pacho endo kusuna itu. Prince Mubidu. Ande suna itu uliachi. So wale tu nijagaba yu ticket ditia.
0: Ibiri.
1: Ticket isa tu.
0: Okay.
1: Eee. Atidi Prince Mubidu dajyo tuongeri laku. Dajyo tuongeri laku. Delujo okulashi. Kukubu nanga rudizo gani.
0: Kani.
1: Nanga tuongeri laku basima mwena mwena. Abajiriku. Abalijubulirisa. Yesebo.
0: Fanta.
1: Yaman.
0: Lue mbachi olomu ano musoga. Olu ndi olua fluime.
1: Olue mbachi. Antio yongela kucho. Lue mbachi oluli singa. Hey.
0: Okubye nguvu zentia?
1: Mbuzo tifanta lwe mbacho luya kasadi nulisinga.
0: Lwe mbacho lulisinga sawa.
1: Yogera na amani. Yogera ngata ni na amani.
0: DJ Fanta. Lwe mbachi olisinga sawa di nebusoga.
1: Lwe mbo olisinga tenga luyaka.
0: Yes,
1: balueta wabene. Tough soldier ni maru. Mwazo kuhoti ndi kusudia. Tujalu bolu ulire.
0: Na lulu ulire.
1: Legendary ya yembe ni umwana
0: Busoga's number 1
1: yembe aha
0: omukulu gobe tamaro magada Ronald
1: aha
0: ya yembe ni Busoga's young talent
1: number 1
0: number 1
1: top Tough. 10
0: soja
1: eh boss man
0: best man wani
1: boss man
0: eh
1: saba dinkoni
0: saba di kale kana kemba kaya kakatafu soja yakakoze ni maro baketa
1: wabene
0: kaulidizemo huko

bamweta Wizzy. Ulida. Yoli kusika choli wa wako. Wano wada choli wa wako. Uliko ulida. Ayobu tiyotu soli wala ni kuchiki lao ngo lija kuyerogeti yote.